Moni atuo teni mhule radio mwemara elani huwa ni hali sa provinsi yoniasa. Olima wa soja muhakwa ni naveto epiri oniroha muholo kumi watu achiritu yokwamba o provinsia yoniasa. Di itu sinlima midete so hiya na hiya na sa distritu ele ni sinakabi hero tipiliwa ifabrika simvariham deko wojeka makura ojam. Ohia opakiwa ifabrika iya umaha wolimwa itu iya una wihira wera matoko manchi epitiku sheke okumayam. Motoko ni a mwalano weha samiteku saulimi yo chiritu yokwama Jose de Almeida. Ohima wera mwalimi wa mutano chiritu ele nchomela wereheitonila soko na 228,000 za socha so hiena hiena. Motoko ni ole oromili ha wera memara ela atu aweli hamsuru kuhokuwa na 300 milioni wa medikale ongwela wa utumi hiwani itusi ngwela mwalimini. Otisiri tu yomavangu provinsi yoniasa atu okuwa na 21,000 ani hawela masi orera ura. Mutokwene amalano weha sa oteka teka otisiri tu yomavangu Matias Rajabu oromula mitite sontakuja milepa ni nkalapa wera sindrunya ohawela masi. Mwemara ela chiritu ele rinahime sokona miluko mitanedi ni mutipo mmosa onvaha masi mipompini onareliwa waka vihira watu okwana 42,000 ankala mpanta ole wa provincia yoniasa. Mutokwene ole ohima wera mitete iya kasano ihime wa maha wa onanarasa misewe ninaveto wata maluku vati. Matias Rajabu oswiliha wera mutano sinhalo huliwa hime pili o centru ya okumi o milepa ni onsa wizi. Ihime iya sinera tusavahike masi atu ankala mitete iye. Mulipa owalipa abuku onkala o mandimba o provinsi yoniesa meya matavele o swilishansira na predestinadas o hima wera onhala o virerila o variham teko owasoma abuku a poesia. Uwira amavano akina eshutereke muteko ola. Etilaka miruku sa mulipa mukina uwalipa abuku ni wasoma Tania Tome. Amelia Matavele ohima uwira onvariha muteko ola uwira amavano amahu kwano. Ekaleke osuwila osoma ni olepa epirikisi. Mulipa uwalipa abuku ole ohima uwira mutu onvariha muteko uwasoma ni walipa abuku ori mosa onjela nenesede muruni. Dimana ontunawe washutiha amavano amahukwano variham teko ola. Ihali mwako nukushira nshishirwano sarsi ya olilwa sarsole mpanyosoma ni mio. Fernando Damash. Alahuma.

Ota pulida ima kuwa. Salama. Ni huwa wanyo ni iprograma utapulila ima kuwa. Onilova mpuwa ma iprograma ila ni hala utapulila masuala. Otaramuwa, onaniha, wosela, ni otevela. Baholo wa iprograma ila murani miyo Fernando Damas ikavihiruwa ka umitiponi ni Delsofi Daniel. Okala ni uo eri etunite li hamurima.

0: himela kun hilula ke programa ila ulilufa ni hala utapulila masu mararu otaramuwa onaniha wosela ni oterela wowera ni tapulile ke masu ala mustudio mu neri ni aprofesor Rafael José Gaspar aprofesor ohosha
1: ohosha ni sene ni ulumi haka anna otene kinona wi anchipale onna khala onisivela mohene yola wi nahala ni wi haneke wayela morono lumaho
0: ni hivonyera ka thusa lani wuwira yale rina miruku saya imakuwela tikerere
1: ya wihu
0: endrumi hele kurati yu nuwira ya ndapuliliki
1: entitimi heleke
0: ahe
1: utitimi ha nulu monaho
0: ahe
1: yolo nona wi ela yo kivala veliha akuviheke ani panyeke o awihe kurati yu ne noni panya Ola wela ro pahiwela atunyuela yo kitikini haela.
0: Mhm.
1: Apa lesenu luma hi hona wi untuna wanjera ekai kai. Radio atu 10.
0: Nsuna mi va ko ko swila marumo lilo mararuma shishi matanu wi hereke.
1: Mhm. Na shuti hashin kwihu. Na ve to hiyo ni shuti haka.
0: Ni tunaka tu ohari hota yana mwana yeri wa makwana.
1: Ni makua ulika uluma.
0: Mhm.
1: Ana mwana hi kali ko hovela.
0: Mhm.
1: Ulumelo emakua. Nakala yohini nina kukomelato Uluma emakuele Nataka sane kunya Ekanleni muulumu manjipale Yota pulelea Di program ola ni kalenda hula Wi nsuni moha Nina tapulelea masu manjipale
0: Ahi apuru sori Ulilufano uwane maswala Nipacharika ntu otaramuwa
1: Sintu kwelela Mwishika naka otaramuwa Mwamuna wi mkwakula Otaramuwa mnera hai Baba lento nyumu mkwenyanyi waka okurukutua.
0: Okurukutua.
1: O malavo.
0: Okurukutua.
1: Apale na lwa ereta. Amvorewa na mala. Adinyaka baba lento nyumu lwanto ataramua akurukutua.
0: Akurukutua. Mwepo kikisini lwa rekaida. Rainisi.
1: Akurukutua. Ereta aele. Yo akurukutula.
0: Okanyua.
1: Okanyua. O malavu kanyua akanyua andiwela olukulula yo akanyua ba kiao
0: kandara
1: vele ya kandara vele ya babao akanyua okurukutua okwanyua
0: akale anera omanyua
1: omanyua so tende makua
0: makua
1: yulumelo ayale amanyua amanyua kanwe otuli
0: Kamera
1: bari. Masi anata nyira heni. Esuweleni wuli wi amanyuwa manyuwa. Kantu no mala ne umwi welela mkwawe. Omanyuwa yu.
0: Niru to paseya.
1: Tana na mlute. Tana na mlute. Apaseyo paseya.
0: Apaseyo paseyo.
1: Etu enkuru kutua. Eno paseya. Ya paseya neta mekaya na biruruwa. Bulonto nera avarela uluma. Akuru kutua. Apaseya baba babo yolela na kiyawo
0: ya munyonyi haya kiya suwele
1: wirula paseyo paseya kawe utuli umtuna uluma so tenu ni muluma kiyawo kiyawo wayanoni on kalawo yowi shukuru
0: inirwo to dama shulo tanye yolelo bayo
1: ah tanyeya
0: tanyeya
1: yolelo ba sa se ya ya se uta phulela maso ya ya ya tanyea uthaliha ik a tanyea meshimo
0: ya wela moroni
1: ya kumana na gaspara yao a tanyea lo penali antote muhemu ha uno wiwa utaramuwa ukurukutua unyanyua ukanyua utanyea bosu tene yo
0: umanyua
1: jo tene uta phulela ka etwimo ha ulume makua
0: makua Ukurukutua.
1: Ukurukutua.
0: Ukanyua. Umanyua.
1: Yeah.
0: Opaseya.
1: Yeah.
0: Otanyea.
1: Mwemo. Mwemo.
0: Kahini ntonani hau, aprosore.
1: Onani ha.
0: Mwepiti kisinirwa mojiare.
1: Enane. Mahau. Nakala wii makura. Nanani hetu. Ntao, baba onakila.
0: Natupachoye ili nanani hetu.
1: Baba onakila onani ha. Uluma emakua. Nina etila yaka muholo. Ntalihaka wii otavea.
0: Otavea.
1: Atave ya malayale.
0: Ntaki tave yere malayakao. Maatere sao.
1: Otave ya iwo. Nakela muholomu. Nina kela wii onyo wiha.
0: anyo wiha ntawone
1: galento onyo wiha
0: ukona kwani hama chapelwa
1: bali ahokolo wa hihao mtu otavenyenu onyonyi onyonyi onyonyi hale onyo wihale kikwana kwane ya ohokolo shayi hao inerwa wi mwakelo kata mwakelo nyowiha kimhokolo shayi hao
0: kikwana
1: kwane ya makatelo hao nakelo holo yu nona hui onyosa
0: onyosa hale yu warele
1: kanona vale miko lenleni wimu himuru mole api ya yu onyosa pa ya ahokolo weke
0: onyosa
1: onyosa ahokolo weke mkona ni
0: ahe
1: rwewe ya rokota so tene yo ni mtapula le wii onani ha
0: utapuiha
1: utapuiha
0: makuwa
1: iyo atapuiha male yao oo atapuiha paswe yo
0: utakitapuhiri male yao kikintuna kiwe
1: kichape Irowe ya tapuhe, irowe ya nani he, ewihe owe hiye mwe mmo.
0: Toni yaka nitofa, onani ha,
1: onani ha,
0: kana wira otaveya,
1: otaveya,
0: onyowiha,
1: emakuwa,
0: onyosa,
1: onyosa,
0: otapuha,
1: otapuha, so teneyo.
0: Oikalaka onyosa, onyo opa anyole
1: hui, onyosa. Akala gina wira, ii, ale onyosa, oru, o, elani,
0: oreno
1: pwanya, yon nuluma itusu onana,
0: onana,
1: itusu onani ha.
0: Apurusora nka wosela o.
1: Wosela. Ale wosela.
0: Iyi
1: wosela ole. Atwa, yotandu wawe hama itoni.
0: Apurusora, Gaspar motan wosela ya.
1: Orama yu.
0: Orama.
1: Ya. Mtu wosela nto, mkwana orama.
0: Orama.
1: Wisona.
0: O wisona.
1: Ole kawo. Wotene vale. Urawe wolo nishona mekawe.
0: Uwanyako metonirwa otinkala.
1: Otinkala nto miyo noona anyi vale nto nakala ni ipake katana ye. Niwe otinkala ya yao. E katana yeyo nto vangu. Otinkala.
0: Nerwa mutia na ule ohichila.
1: Ohichila. Sotene yo.
0: Oputi
1: hama. Makale lwa maitwa onderu. Wawo nanto kuhia. Ankela wawini yala. Sotene yo nuluma mwahawo wosela.
0: Masa akala nira tu. Opanya.
1: Opanya. Mtu owosela, umkala opanya. Opanya, ohichala. Ohichala waweiwe. Ukala wii, olo osuwele tuyo makalelo awa.
0: Maskantuna
1: wii. Maskantuna wii. Apie mpaka weiwo.
0: Ahe, vakola asifu.
1: Ahe. Tunero anto, ohichala.
0: Masituwa prusore, ukule ruwa, wosela. Mtu wakulumuwa nto kunuluma mwe programa yoma lihirele.
1: Ani.
0: Wakulumuwa masivano oriva hijeni.
1: Ehe.
0: Wapachiru puti hama ituale.
1: Iwo nilwa masoma ni vava.
0: Ani mwosela.
1: Anu sela hai ntavenye ruweni handushi inha.
0: Ikove iyo iyo.
1: Ikove. Sibu ya useli ya. Kujibali watakansi wakani ikove ye. Mtu ora maote ni makale loawe. Maito nukala ntoko noko na.
0: Ikove so hikuwa nila.
1: Ikove so hikuwa nila.
0: Ahe.
1: Ole umkona hukula.
0: Enirwa anu sela iwo kakone.
1: Ahe. So tene yo. Mwahawa ikove ye kera.
0: Ahe.
1: Wina kuhi so tene yo ni mkwenya huosela.
0: Hayaka, orama?
1: Ahe, orama, yaka wisona, otinkela, otinkala.
0: Ahe,
1: nimkanya husotene umahawa wosela.
0: Akala nilo ohichila.
1: Ohichila.
0: Oputi hamaito.
1: Puti hamaito.
0: Ahe, imako wosela
1: u. Anto kukona hikonne, wako na hukula.
0: Mutu uu wosela topu anya?
1: Haa, sotene, kerole amkamkata. Atwala anto kukani uona, masha uonaka.
0: Enirwa tu wosele himaka ikove so himala.
1: Ikove so himala. Oloro kilati. Anona mwona kala tuko nimu ono uluwa. So tene yesi mwi hamaha wosela.
0: Apo sura nka otere lao.
1: Otere la. Kakata. Yele ni itano mwekunya nikira kortar.
0: Kortar. Ayo.
1: Otere la. Akala nero tere lo rena ntokoresi. Otele la usi njipa ni sintapulela ya. Masi yonu wa nintali ya mwehawa hene.
0: Otele la otikila.
1: Otikila. Masi ala na tele la le. Na himaka ui mtu oresu ukila atipa he.
0: Wakini yeyo.
1: Kihono tiyeyo. Vani itana ui otele la.
0: Ono rikana oterekela.
1: Oterekela. Takiva he mhalu o kiterekele. Takiva he yume. Takiva he kopweyo kiterekele.
0: Kukala na mhalu hakuola kiterekele le kopweyla.
1: Masi ntaki kutulele vakanini.
0: Ahi. Okuitula.
1: kwitula
0: ono likano terela
1: terela iwo abao
0: mhm otikila
1: taki tikilele enthuru iyo enameyo sothene iyo otherela iyo
0: akale nira oheka
1: ngowe na heke rekele ninkela nto mihalini iyo mhalu mwero heki wanto baba alento ngowe na heke mithala
0: akale inira tu himaka otherela u mayhalala unirwa uchemela
1: erila
0: erila
1: uchemela erila ngo apia iwe ka wendo therela ahimaka wi ekipange erila
0: erila
1: ekithelekele ngkhipi mayhala
0: akho utherile himaka uvukula mayhala taki therile mayhala
1: taki therile man taki vukule mayhala so thene yo utherela yo
0: ngano wakhala mwire purusore akhale lira okotola muru okotola
1: okotola mwiri
0: ehe okotola mwiri
1: ngo wena kotole ule onthu onthali hawi nuwi nikite
0: nikite unakhale utherela
1: utherela iwo wikita ukutula ukotola sothene thali utherela iwo ukutula upasula sothene yanti utherela iwo
0: utherela iwo mana ya nikula kana no paswa makhali
1: a pasula sothene yo ntakakathe utherela iwo sothene yo
0: toni yakanto otherela otherekela okwitula
1: emakhuwa
0: othikila
1: uluma
0: oheka
1: ndelo
0: ochemela
1: wanyi
0: okotola
1: emakhuwa sothenisi thali yakamwa otherela
0: ehe.

0: Yaka, ndinye, miyo kintuno na vile tuyo ulipada ninyuwa.
1: Hmm, maraka, hii oe kalemu hawa na ituwa kuhula vaa.
0: Ayo, tuwa walu unye hawa na ve.
1: Hey, Hanifa.
0: Miyo, kwa suwa lemu hawa shene manayo hinkala kala awerei waka. Nuninuwa, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru, wafilikana manihu. Na mala mwana hore na temu ulupale.
1: Masi Hanifa. Kumake rombe li hewa na nyiku munti kele wa oho hana isu kwa huu.
0: Nyungo yaka. Nyungo suwa na wera minyo kahino hanka wani. Paro kala wira. Kino kuta kuta ya ni mwani huu. Owo kuninu wora tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri sheni yo.
0: Fanto, mwana ya sompi herawe mieri mpanda musa. Awo sa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Oh, yole ikina. Nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina. Awo saa, animba yole ikina. So kitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayevee, ikuwa hapili wakula ni hiku. Ninlelo animba hamiwa koruko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, denveri kano pahi.
0: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinaka wira. Mali kelo waikuwa haa onimva hawe iyo le seye iya. Oni nchelera okati anamane aninuwaya. Niko kanle omu hii haka wama.
1: Ah, maho nalo mtako ni uko mugo maheni yolola. Basi minka kupanli itu. Atuva etuendera la yela hoi. Ndone varake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandone varake no kala ne mata ne hilir na mirele le seye iya kamosa kamosa. Eni ningela hukala naka, ningela wakana kana tumu, tatu ni mahumumu.
1: Moro kuwara na maraka, warera saa nene. Hiyo ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nduwane kumi, mtoko manda na itoko yo uo.
0: Ayo, muno na ho, oturu mela nyo, oniru hamirere.
1: Nari maraka, kahike nende mkaleke uyu waturu mela vo.
2: Wawimburoro melihewira mwaninyo nue kene ukumi, okuma mieri mitana mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni ambutate ni mwanyo.
3: Kaleka wiro rovo reiwa.
4: Nari.
3: Oha mora tene. Ana. O wukuto wakati. Oninda siso. Kaye tuyorera. Mkihie kimvarele. Uyura. Vamala. Wanorera. Male. Murera. Mone pahe tonyero la yorera. Eku, mone. Awamala unla. Unonana. Yorano ni munkelu apahe ninyo. Vantune apahe, omo ni herampento ni omo teteka.
4: Halima, miyongirino kati ni tuseyo.
3: Mio kini suwela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
4: Masikuokana miteko sinchene sabatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
3: Na kalamure no kurankurea. Mwakalova anela kanu wano soluluwa na nile mvaranyu. Omutela, ova hepeju, nakala mukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wovovo, ona suela wira muriva nuvo. Uwehe, moto hiyawe wunla, numala wakele poli aka.
4: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova,
3: waso ini mukusha mwaninyo ni muvahe mpento wakani no mutetreka
4: ayo kini mwereria yeyo oh yuran nyuwo otheya waka mpento waka okati muninla nyu mambo nkalori ipiwa murima mukihie mwanaka kovaheni mukono mmosa
3: muhona mote ni riwaya owu mphavela pahi wikona wira muriva kiviro ni mwira yeyo mukwaha otheno onophavelawe ni nyu mwaninyu noroka lota elashuwa murima nowikupali
4: tani twahi mphavela yeyo omwirelaka mwanawe koshukuru mwaparaka
5: wonyihera mpento noosiveliwani mwanyoni mukhali otepaxoteeliwa murima owiirinomela noonnimvaha mukhalelo wa miholo wa owaarya
6: esta é uma mensagem sobre saúde e esperança
7: mangume nango linali yangu martina oreste ni voluntário o comité de saúde ya kumuriti vanungu foromari namu FDC umunu ukaliona kudidima kwemepu kupoteka kwa muti udabadabanga kutapika kwalisha undibaikila uke kwing'andi kumwasokorista kou kushipitali shukuvandike shimakonde stori ya para kushilidya ngidya shilwele sha malaria.
6: Acabas de ouvir uma mensagem sobre saúde e esperança. Uma produção da Zoela e Malibu para Programa Nacional de Combate à Malária, Visão Mundial e Parceiros.

zonsezi pompano pawairesi mbambande radio Mosambiki nanga muli bwanji inuyo ya ngati muli bwino tithokoze kwambiri kuti inu muli pamenepo akumvera wairesi imeneyi komanso ndi nyimbo tokoma ngati iti nthawi ndikumati 15:28

sizikoma pamene mulibe ana ya drama sizingakome pamene ana palibe pa nyumba ana ndi ofunikira kwambiri zimafunika ndalama zizikoma anaso alipo zimeneko ndiye kuchenjeza kwambiri kuti ya ndalama zimakoma nthuni pamene ya anaso alipo pabanjapo kapezeka kuti munthu ali ndi ndrama zochuluka akudya ndi awiri basi ngokhala ngati umbombo wa zungu okhala ndi ana awiri atatu olinga choti akuti chuma chizipitilira ndiyewe ukaawuza kuti uli nzaka zingati ayi ndili ndi zaka 32 ana muli nawo angati 30 umva uiweyo siwogwira nawe ntchito kuti wadyeze ana omwe onsewo komanso kuwathandize ana onsewo kupita makamaka ku nkhani ya zochitikachitika iyayi zochitikachitika zotani akuti onsewo akaphunzire.

So yeah, 18 minutes past 6. Mazulo eni, muri bwanji. Ari mfereli bwira ndangobwera ku menu uchokera kunchito. Eh, zofunikira kwambiri. Ule muso ndi ofunika kunchito ko. Hey. Inde, ana mama. Mafunika ulemu, kwalemekeza mabwana. Sango di mabwana mangu haya ngana ngati ndani wanu. Bwana kumamuona ngati ndani ya. Inunso bwanji kuti.

0: Ana! Watokala tayari kuti tijipita.
1: Iya ya Lima. Ndakaika koni ngofunafuna nchalu yanga.
0: Ana! Ndende chiyani yura niwalira nchi mwechi.
1: Ah, Lima, yalipo masiku iye wamalira mwemo.
2: Kapena wali ndi njala.
1: Iya, iwa ya mabwino.
2: Ana, iye amalira mwemo nthawi zonse. Posa tifa bwino, ndisini mtenge. Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankope ya kakokadwa.
1: Wasiya kulila.
2: Upenyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kumulangiza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe nthawi yochita vimenevo.
2: Ine ndifana navo, tampowana. Afuna chisamaliro chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nambo ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi, kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti.

0: Mwaka ola nupu ndokwanya emilia utaru ni emia tanda sheshe. Masi mpaka mieri miratuso opakiria ni kwanya emilia umosa ni mloko mitanu mitanda umosa ni emia pili. Ninindromela gui vakani vakani, notikela ovara mutegu ahu. Mpaka ukwanya mpimo unipabela ahu. Ama kuhulila amawani, ani kalihiri ya otepa shuwene, olivijua musoko, unkalihiri ya onteka Mosambiki. Ohia tovo, ani kalihiri ya ikampanya sohi ya nasasamu hapo mpe, soka yuwa matavi hapo limuiti, ani kalihiri ya kampanya sola liri wa anamunjene umawani, waina muna sowira tela, ni mitaka sowala liri ya amu avano, ohii hiri ya ubokiwa, wotu makila miteko saa takali.
1: Na sensibilizasyon da populasyon para ki u jovens nan se dejen levar para o lado do terrorismo, kontamos kon ele.
0: Yari masu Emmanuel Cintura, musatoro o distritu yo mwemba, otapelaka mavarula muteko ama holela amawani, ni mukali hirwaya amushovo o distritu yele ya mono guopahari. Usweli hawira o mwemba, e distritu emosa inipongene ya mono ota ya provinsi ya Yewampula, yokalana ipostu administrativu sheshe, ilokalidadi tanu, ni mitete emia imosa ni mloko mitanda mmosa.
2: Muradi mwenye mkumalilo wa ihabari. Ihabari nchala nava, ensueli haotukeheriwa, ikaruma samalushu wa emerkatu ya mutateni, u provinsi ya Oniasa. Onsuela olakihera mwahayo la Fernando Dama.
3: E provinsi ya Oniasa eni paka ipostu samalushu sokuwa na 70,000 wakula yaka. Di muteko ovarihua ni mwalanu wa Green Rezos, orna mikwala soko na 16,000 sa kalipitu ni Pinyeru. Muteko ene mwalanu wa Green Rezos Oniasa Bruce Bell osweli hawera mwalanu ole uoteka ipostu soko na 80,000 etumiraka mwalanu ngweha sa ukawa malushu Mozambiki elezad Mozambiki na vitu programu ni itinua bro ni na vitu programu ni itinua pro energia. Mutokwene ole osuli ha wera orimteko oneta nene sine ni woko ipostu ya sina kavihira oroja malushu mipanta sohi ya nahiana asai provincia ela.
4: We sell these poles to predominantly...
3: Mwe mara ela na upachira obteka ipostu sohi ya nahiana nintumihira humwalano onweha sa wakawa malushu Mosambiki ni naveto projeto ni tenua pro energia. Nini nromilo wera ni hala ukavihira mteko oroja malushu mipanta sohi ya nahiana sa provincia ela. Bruce Bell, mtokwene amalano wa Green Rezos, ansulia kasa iprojeto yote kiwa ipostu sa energia. Mwemara ela amalano wa Green Rezos, okona machira muloko ni matanu ni mwalano ula umponye ni varihaka mite kusaya matiritu solishinga, usanga, ulagu, ungauma, ushimunila, umajuni ni umandima. Ukumila Olshinga, Fernando Damash.
2: Nenroma liheri ya mkumandu wahu la o provincia o Zambezia. Weno nikuru novrukana na nampira atu ya le orakala mkale luaya o provincia ele. Anulana ni karuma sa mteko ayo la wampira. Nusha Rodriguez.
5: Alo chilaka mitipo saradi Mosambiki, George Emilio. Ori muholela nikuru nana mkampira arakani la o provincia wa Zambezia. Ahi. Ya noto mpura wa mvoka mpira yola. Ninakana ni makacha miho sa mayate. Onavoki wa mpira. Mpuro onaharuna kwanela. Hinawera to opanya mpuro akui ahinona wi eni rehera mvoka kampira. Achu ahinona na ve mpuro anahala wi rehera kam. Ekale awa kwanelene. Wi ehikale ni makacha miho ya mvoka ka mpira. Na ve hina nono to ikuo sa mvoka no mpira yola. Nari ni makacha miho yala, nikuru nana mvoka mpira arakanle ay provincia wa Zambezia. Nina holeli hamiteko saya epaka kamiteko sa mpira so hiyana hiyana.
6: Asociação Desportiva para Pessoas com Deficiência tem levado a cabo atividades de recreação.
5: Nikuru nenla, nene ramiteko saya ni achuyala na kaviraka achu ahinona ni yale ahiniwa. Mwelukuluku yala to no hahelamo anapwere. Najelo mvoka mpira ole amatatan. Nera yakao o holo vakan vakani.
6: Então agora também estamos a incorporar as pessoas com albinismo.
5: Sarim chakasa Jorge Emilio Muholi Anikuru nana mukampira ai provincia va Zambezia arakanle. Nakuma vachuabo Nusha Rodrigues.
2: Nioshkurlani mpatani na vesisa kwa madihendria huu. Mitonyo rosa reportage sa perma nyahu kumherani. Uhiyo la wena mashashe. Mahiku anetra ya muloko mmosa ni matana mmosa. Mweri waneta nendi mwaka wa ikonto pili ni yaka miloko mili ni tana mmosa. Ni himia doji mili ivintsesh. Urumukuma nelola utuki hiyo wa mpulano. Ukumheru wa ni abuduli ya fai. Woka liheru wa omakina ni nerozari wa njelu. Na wapendalakani opaheri ya mnyuaka mitako sikina saradi Musambiki. Buona noite.

0: tsata kwa mere nyi muno ophanyeta khweruliwe ikuo eta kwe hala puiti puiti ni vale na khala marupelo epula mahiko ala ba averkana o hia mwe sano shelu ya mitano epule le yoruba masike rongwe vathi masi ba apaja rone thoa mana ambe varisiso eraba lila nyi wano teke mpanyo mukinta ali mwanyo mweke mpothe pe hime ka hothe ke vanyo ngwa butula fa en roke ona mwe liwe ekintale tikintale munro phanye hime enkuma masi ni masi usiva orera vane hime aka muluku ni phento rapa linno
1: amo ha miro se iya
0: vale ka he wa miro ka he wira ela po ile rukuriwe miyako nke so ela shiye muluku lo ni phenta tu
1: ka khalo o luku sale
0: ii orapa linyo khom phanya masi ri ala sema ka ii rene hime ii na khala miro wira nroko muro roko mphubuye mo phanya masi usiva nroke munairuku mumphanya masi o seva nroko na mwali mumphile tshene mumphanya masi o seva nroke o hitono wera ke nro na lama mumphanya masi o seva o rapali nno ela poyo reriwa na khala mwakela mwawe Abdullah fae oriria onriria poma wampula oriria onriria mukhopureiwe oriria onriria emropula muno phanyo riria wo rapale oreno riria we pato wo rera sana muthu o vinyo wa no ke ndo rapale we ta ke mira we kunshe kasako muthu no mure ya kiri wenno mwa hava we rani poron la muluku o ne penta ni poro no rera ni no riria sanene no vi ha ye kona vi he athu na vela vela mamumulelo na vele vele iphumu mo ha wo vi ha shantabo ee
1: va ka phela o suela miro semphanya ne rapalilela an suela sivinre e rapalila
0: o rapali so khala miro ni miro ntoko se hemia go duliwe semva hamasi wa miro se ye ivinro rapali va sinki pale michikane ma sori ke rika o thikileya ka wa piyo ka thi we lemwe senne thikileya nya kha ni thikileya thu na vela vela wirwa e mar ena o rapali wo khala moro o ne ba hansena ne po maela rapali
1: ba rapali lo la moro
0: re moro o phatongwe o taiwe o sta sa wiwe ona khorwe ro go hitonno moro muulu pale ne moro yo la rapali ola makala mawe ha o hitowe wo o ni piola mpaka ona alama ton hela ye mo morola so khala miro na alama yo lola moro so khala miro kuhari o lo hitoiwe wa ophatwe wa mko serke vale ona khororo ko hitogo ona helana ni monapo ona phare we pilu togo rapali yola so khala muro na iruku onva hanse na opuro wobo onwa khala leto o miako nivo o khurungwa na o henle monapo so khala muro na mwali o ruhitoiwe o khala muro onriwa mphilichini ophatongwe o skomisa vo ka himya ko hito hitoiwe so khala wo muro onriwa mphupu e phirela mroka wa nivola sente si sale o khala tropeni so khala wo muro sinriwa o kere ko nriwa kere ke sinriwa muro onriwa maladi maladi orora pa le wenno a maladi maladi o pakera maladi o phitana o khala minikwa o khala o khala wo mwa murampawa ikela ka sale nkini ka likele ke sense iyo iriso wa tamela epome khandi yela yo rapali na venakela nawe hawu o khala ona khopa o khala o jayani muro jayani ola morona ve o phatongwe mato ko nya nime o kela ko hitogo o khala o mato ko jeni yowo na ve o vinre mmia kone o kuma ntata pilano ne khoko we we ri ya rivale o kenlo hitogo o khala wa munapo ola na ve o khumbe la po kinako o ro vira va rapali va o kela kana ve ila po kinako
1: ba mero sane se ya ya likenlia va mulu pa le chatovi gero te ba shola
0: o miulu pa le hoise ya so khala o so pia kamera ro o khala wo o khala monapo moro mulu pa le o khala minikwa moro mulu pa le mmo miro se se rno ikonya o khala mukhopure o ne va hamon lano o rapali no mukhopure na ve muro o ne rlampa ntra rapali yola
1: so tene ya so patua rapali yela wala iro vira
0: so khala iphatongwe ba rapali vava so khala ivinre ntoko monapo o ro vira ba rapali va o minikwa o phatongwe ba rapali vava monapo monapo ka mo hime mo khopure o ro vira o khumaka o khumye yo kuruwela kuruwa kuhituwa nuno.
1: Ena. Wampanta wa inama, inama mitintoshe nisikandia huu opa nyarapali.
0: Orapali imombe. So kala wo. Akala tu anhuwe imombe. Orohe kalantoko vanere omu kovola. Vankala vo rikarika wapanya leshe. Erni imombe sayo wanyea. Masi imombe no so kala wo. Waferereiwe mune panya imombe. Ni panta ikina aku akala kunya na we o mroke pirele we miniko o mpubu ile o wanivola wu ina wana muteru wa wu akala na batu arnamuha kwaya aruhale imombe ina huwa mura pale momo so nne panya iburi mo so kala mu ibudibiti ili aku so kala mo so kala wu ili aku iye akure kwe kwe ala nriwa lori timotola ili aku saye patro ni erapa lila elapo ya faranku mahavo wera wa antereiwe no shuti hiwa ena muna yo wa huwa afaran kwale alia khuya la vikola orapale no paheka heno hemya ka wata wera mai wa faranko mai wa vikola
1: miako nkahaya
0: miako no muloko ne chalia miako okhala wonto ko sa hemya ka khukuwe olovinro ta igole momona anyule okhala wuiwe thata pila ovinro ta wuiwe o khala o ntimwe o lo oduli wo ona kupi ha wo le ntimole o khala wo iriawe yo le mnona yele to virovi vale iriawole o khala muhitu o la mvika nyanyu mukuma kana mta thariwe murwa ka bara pale bola muhitula o riera para poro ko to ta o hito iwe o khala kuhari o khala nairuku yo ona be mwako o patronje muro ndiwe nairuku to a hito iwe o khala mwa ko pompa miyako yo nkene ka ali kele ke sense e muloko ne cha ali ba e miyako so khala mo ni ntoko sa he miyako duliwe mwa ha wo riria we nenno hi ya hon mponya hu riria we padu no muthun mo ro na phanye te pa hi ele yo rera e ye padu muloko an ru hendie ye oririe no ko vere kanne o khala ini ni na no ba oririe mponya oririe to wo rere lao atranki pa le wi sin lo rapa oririe an thabo a wa ra kanno yo mui toki hege pa yoki koshe manta akala kai kune le vaila e kasa kwa akala ka ore basha nne la poyore ra pa hi nsuwa ni nni vi hai o vi ha pa hi ende mase khanna vi he na to pha we atelo bona nsuwa no te pa hi munne phanye ve ve ba khane ya e khala ri ele hemia go duliwe athwa a shunti ayo pa ha makala i miri ya ne ra ya sense ke muta khane to ne ra o ro e go vi ha o khanle wone vi kana ka manuelo a
1: so kala vanthi kala ka matuli so luona ni sol ya kanlia wali kela yes ndi mosamukuani haya paheni kina ni kina yes mvahan toko ni himya watu njene mihaku ni hima nshote yanlan la pahi achinchili yao ni kina ni kina nkaha ya sinru rashwa rapali
0: nshote yanlo wakela wako haili nararo akala mnera nyimuhiwe haya anone nisevela sholi matie li hili wabaya anone ikute epuiri pahe trale na kuo machokwa nanti ena nanthatro wo ishuari pelimenta iyo iranche uno phanya pahinika no elapo ya mihali no mihali sinni limwao inika sinlimwa wenno panna matera panna masa na shapatro uno phanya no limwa ka panna parato okala wonno sinni limwa no munne phanya mihali pokale phuta maria murekele mihali yo sinlimwe rapali yelelela ni sinruweriwa ena orapali no anni huwe wakwelyo akwelyo pahemphanya ka bolopo na ruwa ruwenri akwelyo ye namvela veli hema khadi herio ena na sobe kono ko ino na wamphanya wo ahella ka kwelyo ye maratha anni huwa wonno ndoko se himya ko duli aliako kafiriale munna phanya wonno ya hari nno ndwela mahikuno yo khale retro ndwa tema mase athwala wa agrikultu raiwe anne ro na ni shuti ha wiru ala ne homme ba se na na haso la homme je konni homme se sau ena ba hiwe ba se na ya ruwa Newcastle ya wo ena khali heria o rubela ka mja khwanyo mase munne mphanya ba hemo thuna ba ruwe ndaja khoiye e khala ne hili ya e khala runa ba ya le thama ko beya an ro yo muire ne hili ene yo ro ya nyanya kon suwela ya wo mase nno mluko ne chali ya ne khanyonya shiwe ntepa itawo matovi ninne mulima wonno
1: ibairo sa erapali mitete
0: orapali
1: lampanterapali
0: so khala mitete yo khale rapali muthompakira vari muteku ho muteku ho rapali e pa re ho rapali rapali se to hi ho kala moro
1: vani sina na ne rapali na te bairo
0: ta yo kala bairo ra ro rapali o rapali no ho kala na mirawa ona mirawa no ho na mirawa a ho kala na mirawa be o kala ma sikisa o rapali wenno o kala minikwa o rapali no munne mphanya na mwali o rapali no munne mphanya o minikwa wenno o kala o mpubu wenno o kala o okuhari ipairo iyo okhala ebairo ya wamwasiwa na vetho wamwasiwa no mutete mulu pale sa sanene ena
1: era pale nkahaya ntophele mpantra amusi ankhalao amanke okhuma maprometete kina ku ntoko kinroa bahera ntoko mthonyerio sindi ntoko apoma ya wampula niwe bairo yona mikopo no phanya iwe anakhala amuhipiti anamapa kuroga mono omwahibire kuroga yo mutethe sapara patho pahe mutethe wa moma nka ha irapali
0: orapali makhalelo aho kenthanlenle nakela nawe ha o vira vira rapali yote nela enro anyu phanye thokihiwe ne rempanta mosa epairo ya thwalo wone khotokhalai o ponle la poela wanti kus kompatenti monro anyu wa phanya atho ailapo pili wala tharo e khala ke pairo ele anchena shamo yawo ama konte ina nyaiwa khala wa thotete ariwewe nyaya la ire lempata wa kiherela poelo o khala iniwe yo moliwa kana mapoheria ela poela yo msambiki masi mwaro wa maro wa mitete se se himia ka iyo mune ma phanya tho o hiana hiana mwa havo wera ora pali wo hiyo khala ela po ya rapali mikhaya ela po ni shuntia hosuela wera atho ano khalihana atho ithepo ano okushana nakhalo ka thiware khoto yele ye ya khamlo ko ni thanna mosa ora pali no hekna rero wa khalela atho ya khuma ile po kina ke thewa ke khoto ya he khala ono atho mu higadi ya he khala ono atho o mwempa ya he khala ono atho na mapa ya he khala ono atho ya thengwa mukubure ya he khala watho ya khuma murupula ena khala murapali momo na thwawo na ba hamitete sa ena khala ena teliwa murima wa iya wa kena ko a khala thigen lowane e khala anthebe lo khala momo no kena vo wono ra ima phaywe muna phela mukubure roke mpanta woleshe ke hino mo go kana mo ke lewa ka kolela ka dora ma phabela ka mukhopora ba moro bona mo liwe ma ke la mo rona mirawa ma mphanya ka to mukhopora mo ke go he go ka go stinya le ari wera a mukhopora na phanyo ona mo aliru a mukhalo a hunno ba he e buduka buduka nya wa khola yo lo kana hono so la wera a mo apara iwe ni miyo na mo yerwe ila bo so virkana na mo se ena
1: mukhalo wa mawane maleleyo kaya onisai skalya suli hava sitwene wataniwa
0: wataniwa no atho anne pentana anne khala atho muna phanya nyi momo irawe e asina leshe erukulu nakhala van lokoni munne mphaya mam solu akaleshe bekinne lomba we hayariwen lokoyenla ni orapa lenno atho thamaliwa o thamalashiwe na kueleliwa khatrenle nino niniwa nana nini pentana ya kumelela atwani thiko mata roka wakali heria ya kumelele ena ni atunno kankwetala mwahavo wira alesheiwe aroo nikara niyoja munono kwa geta loo watu wakanyeria wiru wa nyumbu yeke wakanyeria wanyiwe igu masika huria ene mutu onsuwe lo yura inarkenire nino nakala weta ono bi hama hikuya ala batwa kena kwa nkuma yo pa mawo ere na akanyeria nno nno nlekana ka kelo likanyi hano yi o muhibiti nno mone mu impia ka sueliwa ka wiru na mwele o horo aleto mukhalelo nno bahe ti worera ni vale nno tho e phatwe le khili eliwe te piwa atwa la ne tele phatwe nno bahe o khali hana we wo khala ni batwa ya iso lera athi thepo ano kushana ashiti thi makala yan le yanen lela wirwa muna mwira ke mai mabaka rom malela kokhanlo we muthu mulu pelo vinyo wanyawe o hiye mirello sawe orwe korapare no khala gorote pa shorera sha wo yi muna mona vinyo ko yo khale ni mvensha on loko mwa khelela o mukila athi hamba hopuro hamba hamasu wuria wala ne khako khura
2: kona mukhanka haye tempetani muno muyotho kya ka ke ntiawe khotro kona munela nthala khale ke bale banji bale o khane na rora afa lo tho khotro we ii ninne muthelan sena mwa tata na mai na rokore ikina khona ro duli
1: o kha re khan re re ho lavla sane sinchene ni hinro ho re madi hawe programa ho yela pa hiyo lelo so luana ni erapali nka haya en halela wira erapali tepeke ni wa miruku anava haya amava no tepiala yeriwa olelova erapalila
2: so halela kaini thowa mahawa wira na nthuna he yo na arapali sinchi pale ntoko se sa dikendi akotuliwe se irane ya varapali vava e shipiritali o rapalo ro khuvela rona opo ma mai ro o shipiritali wira ye yawo o vela veli ha ro ro mwemelela o prosa o khoniriwa wenno mpa khopoma vane ni sivela na va hiwe wenno empa wala o shipiritali wa huwewe undeliwe kwarto wira avela veli ha mai o poro longuri ya masi khona ku hiro wewe khono riwa perasao na hina hi yana nkhala mbote temmo wa be ya gebulia ho khona thime ke horo wonva ena va vane ni sivela na va hiwe sala yo perasao ni mamfurumero mamete ku matothoro akhande tolo luwana ni mitoko yola wa perasao opera sa ola ka hiru kuluru na khala ikhunyunyu sa ki khuma ba ne ke sebela ke no opera ro rapali wenno khona vono rapali wenno ii ala mwetwa yo ro hisu wa nyolo wana ra ishishi na amwe ro rapali wenno ba ne sebela ba ne teli ha morema o hiya thobo a no so lo po mo khuveya mpanta wo soma e o rapali ndoko se hemia ka na thoki heriwe shikola yulu pale ana mwane ale na shuti hiwa mothento wo lima el enrua instituto de formasao podo kala politecnica na shuta el tercera de wenno na shuta osarajero wenno na shuta moton kueri era poyo wenno na shuta mitendo so hiana hiana ena